0: Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
8: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
9: mula sa Beat Media Communications.

0: Brands nearby.
1: Coca-Cola, tara at magtapon tuipon kasama ng Coca-Cola.
2: Champion detergent, tapat po sa inyo.
3: BTO, huwag mapapatakot. Bangko na tayo. Regulated by the Vagos Central ng Pilipinas.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore, bumili na. Mag-TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM card ka na. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load.
1: Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 201620 series of 2026.

stronger.

0: Cacalcada Squad, Cacalcada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know, nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk.
1: KM's Overtalks.
0: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
1: sa dalawang time slot.
0: Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overtalks mo?
2: Bakit RidePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePoint ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RidePoint medicines. Kailangan RidePoint.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama!
12: All-in-one, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok? Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
6: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news
8: mula sa Bit Media Communications.

0: Man na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mushroom.

Bang Loyal Orange na. Magpatarap uminom ng soft drinks sa Binas. TGF Soda Crackers. All Crackers Soda. Eating Soda Crackers. TGF Soda Crackers. Carbon now at low 20 pesos SRP. Mag-MSA Gatas. Para uminom ng Gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.

0: Girl, utang mo.
1: Ha? Wala akong utang sa'yo, no?
0: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
1: Ha?
2: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. 4 na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ang immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
1: Girl, pautang.
0: Ano bibiling mo?
1: Ano pa? E di Immune Pro.
2: Immune Pro.
3: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Immune Pro. Unahan palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, mag-Immune Pro araw-araw.

0: para sa umagang on the go. Kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates. Mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan.
2: Bakit RidePoint ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RideMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RideMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RideMed medicines. Kailangan RideMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Para sa mabilis na wifi internet na swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na. For only 699 pesos install fee, may only internet ka pa up to 300 Mbps with average broadband speed of 240 Mbps with minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. Plus, may free Blast TV pa na may hundreds of movies and videos. Pumunta lang sa Globe G-Fiber prepaid website at magpalinya na.
9: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB-249601 series of 2026.

0: ng Colgate sachet with regular use.
1: Mga mommies, para sa pamilya, piliin ang Colgate Maximum Cavity Protection.
2: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin nating mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DG Pilosopo ninyo, Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta na ma-doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand matay sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin para sureball ang relief. Dolphinol, bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Dolphinol, sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communication.

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

0: Nakakapagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Gusto mo ba ng magandang sabon? Subukan mo na ang sabon ni Wally, ang pinakamagandang glycerin soap sa Pilipinas.

10% ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
1: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
3: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Bit Media Communications.

0: Misterioso.
1: Brought to you by Magloyal Orange na. Magpatrap uminom ng soft drinks sa Pinas. Mag-MSA Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasuking tinda.
2: TGF Soda Crackers. All crackers soda. Eating soda crackers. TGF Soda Crackers. Count on now at low 20 pesos SRP.

0: ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!
1: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

And a suerte, game found nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrium. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: para sa umagang on the go. Kabaw, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking bamaskong handog para sa inyo, mga Kabaw Mates. Mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan. BT.

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: Suramires po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsta na, no promo na! May 5 winners na 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Sing na ng ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo!
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.

Buena suerte, Game Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo. Buena.

0: sa umagang on the go. Kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na.
0: Pasko na. Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates. Mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan.
2: Mas

na hanggang sa dulo. Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
4: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.

0: ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwalu. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!
1: Ang grocery para sa masa. Sari.

Waste Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promat sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig.
5: Isang paalala mula sa Beat Media Communication.

0: how much of the Philippines do you really know? Discover more to love and enjoy exclusive travel deals. For details, visit www.tourism.gov.ph.
1: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin nating mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DG Pilosopon ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na mga doktor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MNT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin para sure ball ang relief. Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

lulusungin. Gano'ng kainit ang ayaw mo magpadarang, mapanganib ay lulusungin. Pwede mo bang akuin kahit walang makaalam? Alang-alang sa paniniwala kung sa mo nakuha ang tunay na pagmamahal. Malasahan man natin ang luha, hindi man humupa, maghintay man ang matagal. Diligan ng mga tuyong damdamin at pusong bumubulong. Kahit nauhaw na uhaw ka na, kaya mo pa rin ba na hindi uminom? Lataya ng iyong balat, tinigay di mamamalat. Walang sumisigaw, hawak ang pangako na binitawan. Inilawan, gamitin mo na taglaw. Pag nasa

0: sa umagang on the go, Kabound! Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga Kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy
3: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: from World Panel by Numerator Household Panel Study for the period ending 52 weekly April 19, 2026 in the Philippines.
1: Girl, utang mo.
2: Ha? Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
1: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
2: Ha? Huh?
3: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
2: Girl, pautang.
1: Ano bibiling mo?
2: Ano pa? E di Immune Pro.
3: Immune Pro.
4: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Immune Pro. Unahan palakasin ng immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro ara-ara.

0: brought to you by
1: Magdidididirup na. Puro pampagana at lindol.
2: TSS, masayang pumunta sa loan. Visit the website at tssloan.com.
1: Mag-loyal orange na. Matatrap uminom ng sobring sa Pinas.

mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Big Media Communications.
4: Confident? 100%. Yan ang feels when you find your alagang ideal. Malinaw na deserve mo to. Pairing service in-store. Expert care with every checkup. Wellness products for ideal vision and hearing. Ideal choices that fit our needs. Online and after-sales service. Deserve natin ang alagang ideal. For confidence to see life through as clearly as we can. Malinaw, di ba?
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.

And gentlemen, the show is about to start in

tanungin kahit walang makaalam. Alang-alang sa paniniwala kung saan mo nakuha ang tunay na pagmamahal. Malasahan man natin ang luha, hindi man humupa, maghintay man ng matagal. Iligan ng mga tuyong damdamin at pusong bumubulong. Kahit na uhaw ka na, kaya mo pa rin ba na hindi uminom? Latayan ang iyong balat, sinigay di mamamalat. Walang sumisigaw, hawak ang pangako na binitawan. Inilawan, gamitin mo na tanglaw. Pag nasa sila,

0: song is brought to you by
1: Mag-MSA Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin.
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right Med.
1: Mag-TGF lechon manok para kumain ng lechon manok.

And gentlemen, the show is about to start in 10.

0: Get ready to sizzle the Saturday night with your favorite urban and dance beats. Only here on The Urban Flow. Dance tonight away with the coolest and the hippest urban and dance beats of yesterday and today. So party up like crazy every Saturday night on The Urban Flow. Only here on EOR. Extremely irresistible.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

Buena suerte, King Found Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

0: para sa passion at dedikasyon ng Pilipinong magsasabo. Buena suerte!
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
2: Ng karne?
3: 500.
2: Ano?
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
2: Huh? Kaya presyong sukay na yung 700.
3: Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All-in-one, nasa All-in-One Magic Magic Sarap.

0: umagang on the go, kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!

0: GF Gatas. Para iinumin ng gatas. Sarap. Mag-TGF Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
1: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
0: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

kahit ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

own god. He drives a fast car. I've got my...

0: was brought to you by...
1: Naubos na ang pera ko. Pinambili ko na sa Tapat Na. Champion, tapat po sa inyo.
2: Nor Chicken Cubes. Miti sarap tinola na magugustuhan ng lahat. Kaya, basta luto mo yan with Nor Chicken Cubes.
1: Shout out to Sing Plus. We imagine karaoke with XTSP.

0: Maka Squad, Kaklaukada at Bound Meats. Your daily dose of random topics that you need to know nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk. KM's Overtalks. Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo sa dalawang time slot. Tuwing Martes at Webes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyekoles at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
1: Adam Orellar po. Bakit masira ang appliances, mabaho ang rep nyo? Birusan ang init ng aircon sira, sira ang smart TV basag yan. Lahat ang masira ang appliances, mag-Everest Appliances ka na para cleaning sa rip, para sa aircon cleaning ang malamig, at smart TV manonood yan. Para masarap ito, mabango ang aircon, sarap. Adam Orellar po. Basta appliances masarap, ito na mag-Everest Appliances, Freezer Rip, Aircon, and Smart TV. Everest Appliances, available of leaning appliances stores nationwide.

song is brought to you by Magloyo Orange na. Magpunta ng uminom ng soft drinks sa Binas. TGF Soda Crackers. All Crackers Soda. Eating Soda Crackers. TGF Soda Crackers. Cap on now at low 20 pesos SRP. Mag-MSA Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.

0: nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Non-stop allergies, ang solusyon.
12: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka, nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa makinilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PG Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naiintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sure ball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DG Pilosopon ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na ma-doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand mati sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin, para sureball ang relief, Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver-Aid Pro. Ang Liver-Aid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver-Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver-Aid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Para sa maayos na liver function, Liver-Aid Pro.
19: Liver up na tayo
18: with Liver-Aid Pro.
20: It's a Melee Francis.

0: umagang on the go, kabound, Pasko na sa alas 4.
1: Honey, gising na!
0: Pasko na! Isang malaking pamaskong handog para sa inyo, mga kabound mates, mula sa aming Christmas station, Bound FM. Bound lang yan!
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Girl, utang mo.
1: Ha? Wala akong utang sa'yo, no?
0: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
1: Ha?
2: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ng immunity. Mag-Immune Pro everyday. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
1: Girl, pautang.
0: Ano bibiling mo?
1: Ano pa? Eh di Immune Pro.
2: Immune Pro.
3: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Immune Pro. Unahan palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro araw-araw.
5: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit kumalaw,
6: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Escalan, escalan, escalan. Mag-escalan.
5: Ang tulog magpa-disappear ng arthritis pain
6: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw. Escalan.
3: Unilab quality yan.
2: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.

0: fast with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
1: Oh, natuto ka na ba?
2: Nabisita ko yung profile ni Eric sa Facebook. Nag-upload siya ng mga picture mo na may kasamang babae. Sino yun?
3: Ha? Ano? Kaibigan ko lang yun.
2: Talaga?
3: Bakit? Hindi ka naniniwala?
2: Bigyan mo nga ako ng pruweba na kaibigan mo lang yung babaeng yun.
3: Pag-aawayan ba natin to, Roda?
2: Huwag kang magdabog sa harap ng pagkain! Hindi naman siguro masama magarap ng pruweba.
4: Sa True, lahat tayo may pinagdadaanan. Pagalingan na lang ng daan. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is live. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.

lalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: ang Wake Me Up when September ends. Uy, lapit na natin gisingin sila.
1: Malapit na ang alin?
0: Eh sabi nung kanta, Wake Me Up When September Ends. Ah. Eh malapit na. Ah. Dahil pa Oktubre na tayo partner. Ah. Dahil ngayon, 30 na.
1: Ala ko ano malapit na eh.
0: Oo.
1: Oh, bueno. Malapit na mga kapatid ang bayaran na naman po ng bill.
0: Kasama din
1: today yun. Yan. Opo, it's a payday. Wednesday, are you ready?
0: Sabi ng mga manggagawa, may matira kaya sa sweldo ngayong araw na ito?
1: Aha, well, sa ating pong lahat ng mga uri manggagawa, kahit na pong ano pang ating pakiramdam, mga hinaharap ng mga pagsubok sa buhay, obligado pong bumangon. At importante po sa ating lahat mga kapatid na tayo po, una, ay humihinga pa, mga buhay pa, at may pangataon po na makapagharap buhay pa. Amen?
0: Amen!
1: So pag-upugay po muli sa lahat ng mga uring manggagawa, mabuhay! Sa mga anak na nag-aaral ngayon, pasalamat kayo. Kayo nakakapag-aral pa ha. Sa lahat ng mga bata na nag-aaral pa ngayon, thank you. Sabihin po ninyo, thank you Papa, thank you Mama, salamat Lord. Dahil hindi lahat ng mga bata ay may pakakataon na makapag-aral. Agang nangangaral ni Lolo.
0: Tama naman. Oo, you should be grateful.
1: Yes. So,
0: hindi lahat ay nabibilhan ng laptop.
1: Ganun.
0: Totoo yun ha.
1: Laptop. Oo. Sige, so mamaya po ang ating magandang balita tungkol sa laptop na yan. Pero mga kapatid, ito ho muna ang ating pinakamagandang balita nga po today. Tayo po ay nakakapag-broadcast pa. Tayo po ay nakabangon pa. So Lord, muli po maraming salamat po sa biyaya ng pahiram na buhay. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Sa aming mga manggagawa po sa aming himpilan. Sa lahat po ng aming mga takapakinig, lalo na ang mga manggagawa po na hirap na sa buhay, hirap sa pangangatawan dahil po sa dami ho ng mga nararamdaman sa katawan. Mahal na Panginoon, yakapin niyo po kaming lahat. Gabayan niyo po kami muli sa panibago pong araw ng aming paggawa. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, pati po ang mga tao na ang tangi po lamang gusto ay makatulong sa kapwa. Lord bless them more. At muli Lord, salamat po. Salamat po sa lahat. Salamat po. Thank you. Thank you, Lord. Kayo na po ang bahala sa aming mga leader. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat. Pagpalain niyo po ang mga leader na totoong naglilingkod sa bayan. At muli kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Tatanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, salamat, salamat. Ngayon, mga kapatid. Yung ating pong laptop project ay mukha pong may magandang balita na. Yung ating winner kahapon, nakapagpadala ho ng kanyang mga patunay, mga past 11 PM na. So mamaya pong ating remittance, it's 5,000 pesos. Dalawa po itong araw magkasunod ha, na 5,000 piso. Saan ka naman nakakita ng programa Makikinig Ka Lang ha? Ang iyong papremyo ay, well, magsisimula sa 2,000. Pero kung minsan po, higit pa sa 2,000 piso kaya sa ating mga Happy Anonymous. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you more. Alright, ngayon mga kapatid, ang ating unang tugtog po ay Laki Salayaw. Sa lahat ng mga Laki Salayaw. O sige.
0: Sana all, Laki Salayaw.
1: Mga Laki Salayaw po na sa dami ng nag-aawak-awak na pera, ay bibili pa ng mga bahay para lamang pag-imbaka ng pera.
0: Diba? Saan ka naman nakakita ng ganun? Naakala ko sa pelikula lang talaga nangyayari.
1: Ang tawag nila dyan direct ay cash house. Bili mo nga ako ng bahay sa ano? Bili mo nga ako ng bahay dito sa sa Valle Verde 2. Kasi yung ating bahay sa Valle Verde 3 puno na eh. Wala tayong paglagyan ng pera eh.
0: Ba? Ayos ano. Tayo ha? Hirap tayong magkasya sa bahay natin. Sila, ang bahay, ginagawang imbaka ng pera.
1: Ay talaga naman.
0: At cash pa nila binibili yan, ha? Hindi hulugan sa banko yan.
1: So, sige. So,
0: ang matindi pa nito, hindi nakapangalan sa kanila pag binili nila.
1: Well, anyway, sana po mahimbing ang kanilang tulog.
0: Kung nasan man sila ngayon.
1: Sige. So, anyway, handa na ba kayo? Yung impeachment po mga kapatid ay bukas na daw po. Wala ngayong trial. Kung kayo pinanood kahapon, kayo ba'y nadismaya? Kayo ho ba'y nagulantang? Kayo ho ba'y nagtaka pa? Kayo ho ba'y nababagod na? Dahil nga po sa kahapon, wala ho namang ganong inaasahan na fireworks.
0: Wala pa rin pasabog.
1: Sinasabi ng iba, bagamat kahapon din po nag-rule ang presiding officer na hindi mo pa pwedeng obligahin yung nasasakdal na aminin niya yung mga dokumentong yan na nanggagaling sa bangko. Yung sinasabi pong stipulation. Maganda mamaya maipaliwanag sa atin yan. Ano bang ibig sabihin po niyan? At mukha pong dahil dyan, asahan na po natin ang matinding balitaktakan at objection kapag po isinalang na yung mga dokumentong yan sa actual na trial.
0: Ngayon ang tanong, kailan ang salang yan?
1: Tignan natin kung ito ay magsisimula na tomorrow. But meantime, kami po ay handang-handa na para magsimula na po sa ating pong paghahatid sa isang itlap po lamang ng mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Isang bagyo na mataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Davao City Mayor Baste Duterte sumalang po bilang hostile witness sa impeachment trial ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte sa Senado.
1: Mayor Baste kinumpirma na kilala nila si Jaime Tan Cruz at kasosyo niya sa negosyo.
0: Samantala, Senator Judges kinwestiyon ang 19 na pinasok na kontrata ng GenCorp sa Davao City sa loob lamang ng 5 taon.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV, titestigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Trillanes, binanatan ang kawalang alam ni Mayor Baste Duterte sa mga interes sa negosyo ng kapatid niyang si VP Sara.
1: Senate Impeachment Court, ipinagpaliban po ang nakatakdang paglilitis ngayong araw na ito. Paglilitis sa Vice President dahil daw po sa masyadong maaga raw ang kanilang usad sa nakatakdang schedule.
0: Counsel for the Prosecution Attorney Benjamin Tolosa pinagsabihan ng Senate Impeachment Court dahil sa paglabag niya sa sub judice rule. Tolosa pumalag, VP Sara dapat din daw higpitan.
1: Attorney Michael Powat, pinabulaan na po naman ang pahayag ni Attorney Paolo Panelo tungkol sa umano'y naging reaksyon nito sa ruling ng impeachment court sa voting threshold.
0: Get alive! Iyan po ang tugon ni House Prosecutor Isabel Sabora sa mga bumapatikos sa kanyang personalidad, kanyang estilo at pagiging prangka sa paglilitis.
1: Bureau of Immigration at NBI kinumpirma na hindi pa umuwi ng bansa si dating House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang misis.
0: Bureau of Customs, humiling po ng lookout order sa Bureau of Immigration laban sa 7 na opisyalis ng customs na haharap sa kasong kriminal. Kaugnay po yan ng agricultural smuggling.
1: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na natili pong akusado sa mga natitira niyang kasong katiwalian na pending ngayon sa Sandigan Bayan.
0: Sandigan Bayan, ibinasura naman ang mosyon ni dating Senador Bong Revilla na alisin si Associate Justice Carl Miranda sa paglilitis sa kanyang kasong malversation.
1: Dating opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nawagan na paigtingin ang paghahanap sa 2 nakatakas na opisyal ng POGO.
0: Defense Department, hiniling po sa NBI na imbestigahan ang kumakalat na peking liham na may komunikasyon daw si Defense Secretary Chodoro. At CIA, kaugnay po sa operasyon sa Yungin Shoal.
1: Mosyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte na ipasuri sa mga eksperto ang mga ebidensyang inihain laban sa kanya, ibinasura ng ICC.
0: Philippine Coast Guard, pinalayas ang barko ng China at maliliit na bangkang pangisda sa Kota Island, West Philippine Sea.
1: DepEd sumobra ng halos 1,000,000 pisong ayuda sa Senior High School Voucher Program ayon sa Commission on Audit.
0: Mga kumpanya ng langis, inutusan po ng Department of Energy na magsumite ng buwan ng ulat sa presyo ng LPG at kerosene bilang bahagi ng pagsusuri ng pamahalaan sa suspensyon ng excise tax.
1: Balita po naman sa Metro Manila. Sa kabila po ng taas pamasahe, grupong piston, tuloy ang transport strike kahapon pero grupong manibela, tinapos na ang protesta.
0: Face-to-face classes sa ilang mga universidad sa Maynila suspendido pa rin dahil sa transport strike.
1: Mga taga Marinduque nagprotesta sa harapan po ng DENR para na maisapinal na ang $100 milyon na settlement sa mga biktima ng Mark Copper Mining Disaster noong pang 1996.
0: Dapat isa lang movement magsasagawa ng kilos o pagkilos sa Region 10 para maipanawagan ang pagpapatupad ng anti-dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative.
1: Sierra Madre Protection Bill lusot na sa komite ng Kamara.
0: PNP iniimbestigahan ang pagsalakay ng akyat bahay sa loob ng eksklusibong Forbes Parks o Forbes Park Village sa Makati.
1: Our Lady of Fatima University nagsuspinde ng pasok kahapon matapos makatanggap ng banta ng pamamaril.
0: Sa mga balita po sa lalawigan sa Luzon, dalawang lalaking nahulihan ng 350 kilo ng kontrabandong tuyo na butete o puffer fish. Arestado sa Pio Duran sa Albay.
1: Sa Albay pa rin, klase sa lahat ng antas pampubliko at pribadong paaralan suspendido dahil sa transport strike.
0: Babaeng bumbero sugatan matapos ang pananaga sa Barcelona, Sorsogon.
1: Patay ho naman doon sa Kabisayaan nang natagpuan sa loob ng kanyang sasakyan ang radio broadcaster na si Sam Constanilla sa lungsod ng Cebu.
0: Samantala, probinsya sa Visayas, pinaghahandaan ang tagtuyot na dala po ng El Nino na magdudulot ng pagkalugi sa ating mga magbubukid.
1: Nauwi naman sa pananaksak ang alita na magkapit bahay sa Burawen doon sa Leyte dahil sa kahol ng alagang aso.
0: Balita po sa Mindanao, drug trafficker arestado sa Tawi-Tawi. 20 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa suspect.
1: Nasa 20 milyong pisong halaga po naman ng shabu ay nasabat rin sa karagatan bahagi po ng Tawi-Tawi.
0: Barangay chairman inatake po ng armadong grupo sa lungsod ng Cotabato, kapitan at kanyang mga kaanak na kaligtas.
1: Higit naman 500 pisong o 500 sako ng hinihinalang mineral ore nasabat naman sa Port of Dapitan sa Zamboanga del Norte.
0: Babae patay habang ang kanyang asawa sugatan sa pamamaril sa Sultan Kudarat.
1: Kapulisan, pinutakti naman ng mga sumbong ng pagbabanta online matapos ang malagim na insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato.
0: Sa balitang pang-consumer at pangkalakalan, piso posibleng humina hanggang 66 kontra US dollars sa susunod na taon. Aray ko po, ayon po yan sa United Overseas Bank.
1: Pamahalaan, uutang ng halos 900 bilyong piso mula sa panloob na merkado. Ibig sabihin, ito ho ay uutang dito po sa mga local banks natin at financial institution o domestic market.
0: Samantala, sa iba pang balita, Administrasyong Marcos Jr. target makalikom ng 150 billion pesos mula sa pagbebenta ng retail treasury bonds sa mga maliliit na mamumuhunan.
1: Luxury car dealers, pinaghahandaan na po ang epekto sakaling ang maipasa ang panukalang batas na magtatakda ng nasa 75% karagdagang buwis sa mga mamahaling sasakyan.
0: Pangulong Marcos Jr. nakatakdang pulungin ang kanyang economic team para sa planong reforma sa buwis.
1: Na naman, buwis na naman, tax pamor, 500 pisong aumento sa sahod. Matatanggap na po ng mga kasambahay sa Central Visayas sa susunod na buwan.
0: Inalis na ng Agriculture Department ang ban sa pagangkat po ng domestic and wild birds at iba pang mga produkto mula sa bansang Albania at state ng Indiana sa America.
1: At 3 sa bawat 5 Pilipino handang magbayad para sa 5G connectivity sa lahat ng oras.
0: Pilipinas, nasa 79 na pwesto sa Legatum Prosperity Index na sumusukat sa kasaganahan ng isang bansa batay sa kaunlaran, kalayaan at sa lipunan.
1: Abiso po naman sa ating mga kapatid, suriin ng mabuti ang inyong susunod na bill sa kuryente. Sa bagong resolusyon mula sa ERC, ipapakita na ang maliwanag na breakdown ng sinisingil ng utility companies tulad ng system loss charge at value added tax.
0: Bonjour, Air France! Balik na po ang direct flights para sa biyaheng Manila to France at vice versa. Simula po yan Oktubre.
1: Ayan, maaari na magliwaliw ang mga magnanakaw sa gobyerno. Mga online sellers po naman, binigyan na po ng hanggang katapusan ng Oktubre para maglagay ng BIR badge sa kanilang online selling accounts.
0: Balita naman po sa ibang bansa, malaking bahagi ng gilid ng bundok sa Maykali-Gandaki River sa Nepal gumuho.
1: Sa natahang lakas ng Estados Unidos, naghahanda ng lisanin ang mga natitirang base sa Iraq.
0: North Korean mines, sinisising dahilan ng pagsabog sa delimitarized zone na ikinasugat ng 2 tao.
1: O Pope Leo XIV inamin na may ilang organisasyon sa loob ng simbahang Katolika na naging sistema ang pang-aabuso.
0: Iranian Revolutionary Guards, tinawag po na sinungaling si US President Donald Trump at Trump itinago daw ang katotohanan sa nuclear program ng Iran.
1: Mga namatay at higit ng 80 ang sugatan, mga kapatid, sa malawakan pong Russian drone attack sa Ukraine.
0: Samantala mga kapatid, sa Sports 5, nadulas man sa practice, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ang ikatlong ginto ng Pilipinas sa Asian Games matapos tumalo ng season best 5.91 meters. The best in Asia, mga kapatid.
1: Malapit-lapit tayong kanyang 6 meters, ha?
0: Konti na lang. Ayan,
1: konting spring na lang,
0: EJ. Galing ang galing.
1: Oo, buti ho na lamang at kung siya'y madapa, no? Dahil po doon sa dulas nga ng ulan, ay hindi po siya napalian. Buti ho na lamang. Mabuhay ka, EJ. Uusad naman sa second round ng double tennis, ang tandem, o doubles tennis, ang tandem ni Alex Ayala at Shira Rivera matapos talunin ang kapares mula sa Hong Kong.
0: Samantala, sasabak po sa quarterfinals sa tennis, si Alex Ayala mamaya kontra Joanna Garland ng Chinese Taipei.
1: Go Alex! Sa surfing naman, naglaban ang dalawang Siargaonon. Dalawang taga-Siargao para po sa bronze sa men's shortboard. At sa huli, si Jayward Alciso ang mag-uwi ng bronze medal.
0: Samantala, women's sepak takraw, umukit ng kasaysayan matapos pong manalo ng silver medal sa Asian Games.
1: Kampanya po naman ng Philippine Golf Team sa Asian Games. Magsisimula na ngayong araw sa gitna pa rin po ng malalakas na mga pag-uulan.
0: Philippine Boxing Team, sasandal kay Carlo Paalam sa pag-asang makakuha ng ginto sa Asian Games.
1: Go Carlos! Samantala po naman sa balitang entertainment, ng anak na ang model na si Barbara Palvini sa social media post. Ipinakita ni Barbara at ang kanyang asawang si Dylan Sprouse ang kanilang baby girl.
0: Samantala, hardcore rock band na Sleeping with Sirens pupunta sa bansa para sa kanilang Asia tour.
1: Hindi natin sila medyo kilala, ha? Pero okay lang. Kilala mo sila?
0: Oh, si Dylan, kilala ko. Si
1: Dylan Katia. Minor, kilala ko.
0: Ay, si Dylan Minor, oh, kilala natin yan, okay. Syempre.
1: Yan po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Mga detalye ng ilan sa mga balitang ito susunod na sa
0: News 5!
2: FM, Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig Fun, solid kaban!
7: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tiyah, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
9: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring, eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman. Iba talaga.
10: Amis.
9: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
9: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
10: True.
11: Good morning, guys!
12: Rock and roll.
1: Rock and roll! Ganap na alas 6:28, mga kapatid! At ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much! Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much.
9: Excellent.
1: Boss Mastery Coffee, amoy palang quality coffee, please. Ramdam mo ka agad yan. Yes, amoy palang, dama mo na. Ang ganyang quality. Alright, Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Patingin natin ang... Happy birthday today si Lola Sofia Velasquez. Yan, ng Umingan, Pangasinan. Ang kanyang kaarawan po ay today.
0: Grabe.
1: Happy birthday, Lola.
0: Lola, happy birthday. Dahil 96 years old na po kayo. May 96K po kayo kay Seth.
1: Yan, ang gagandahan.
0: Oo, tama Seth, no? Naku, na-excite na si Lola. Hindi mo pwedeng hindi ibigay. Ang swerte mo naman, Seth. May Lola ka pa.
1: Yes, oo naman. No? Actually, si Lola may nanay pa, di ba?
0: Ayos!
1: Ah, wala na.
0: Waba pala ng buhay niyo, Seth. Wala ano na. Daw ang sikreto ni Lola?
1: Sorry.
0: Oh. Talagang anyway. Ang sikreto lang ni Lola, maghalo ng mani pampahaba ng buhay.
1: At advance happy birthday kay Ginoong Santi de Jesus, ha? Happy ano, birthday. Seth? Anong balita? Mukhang magpaparamdam daw siya sa Friday kasi birthday niya. Ka-birthday niya sa DMP.
0: Oo. Sir Santi,
1: siya ang sasalo doon sa commitment ni Chacha muna.
0: Nahods! Come on, pangalam mo pa lang, Santi. Okay. Santi, lagyan mo ng kape, ha? Happy birthday, Santi de Jesus. Ah, bukas daw siya magpapadala.
1: Bukas ba?
0: Bukas na agad.
1: Webes, agad-agad na bukas. O sige, so sa Friday si Chacha.
0: Okay, maliit na bagay yan.
1: Para doon sa kanyang mga na, tatanggapin na mga parangal.
0: Naks naman.
1: Ayan.
0: Nadamay na naman ako sa'yo, ha?
1: Oh, ayan.
0: Oy, pasalamatan natin ulit ang Alta Media Awards muna.
1: Alright.
0: Best FM radio program nga pong inyong likod. Makita-kita po tayo dyan sa October 22. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Alta Media Awards 2026.
1: Opo. At sa lahat din po ng mga nominasyon, maging sa KBP o Catholic Mass Media Awards, muli po salamat po na marami, ha. Sabi ko nga, ito pong amin pong pagkakataon na makapag-broadcast, himpilang ito ay sapat na.
0: Mm-hmm.
1: Pero yan pong ganyan ho na mga pagkilala ay bonus po na may tuturi. Alright? So yan po ay inspirasyon sa amin para ho lalo pa tayong gumising ng pagkaaga-aga at pagbutihin po ang ating ginagawang paglilingkod. Katuwang ang lahat ng aming kasamahan ngayon sa himpilan na katuwang po namin para po mapaglingkuran ang bayan. So, Chacha, pakain ka na.
0: Ito. Sa akin ba yung award, partner? Sa akin yun.
1: Yes, oo.
0: Salamat sa'yo. Naman. Yung ito, yung sa Best FM radio program.
1: Ano sa'yo?
0: Salamat, ano?
1: Parang
0: may mga nagme-message nga sa akin.
1: Anong parang sa'yo? Ano sa'yo?
0: Sa atin ba yun? Sa atin yun, diba? Yung nga yung Best FM radio program sa Alta. Salamat po. Thank you.
1: Ito ang News 5, sa 105.9, True FM, RP TV, 1PH TV, 5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito nga ang galipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
0: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: Wala rin talagang alam si Mayor Baste Duterte na konektado ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakatransaksyon ng Davao City LGU. Ayon po kay Mayor, sa impeachment trial po lamang daw niya nalaman na meron palang business interest si VP Sara sa kumpanyang GenCorp. Yan po ang kumpanya na kakuha ng 19 na kontrata sa Davao City LGU na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Gate naman ni Mayor, kung alam daw niya na may conflict of interest ang kanyang kapatid sa GenCorp, ay hindi niya ito dapat pinayagan. Tanong tuloy sa kanya, bakit hindi raw alam ni Baste na inilagay ni VP Sara ang kanyang salen na may business interest ito sa GenCorp?
13: You don't have personal knowledge or information with respect to the disclosures that she made in the salen.
14: We simply do not discuss this.
13: And I did not ask. It's a it's her privacy. It's not my responsibility to know this.
1: Yan po tinig ni Mayor Baste. Kumbaga, di ba, look out yon din noong ma-official ang gobyerno. Actually, yung mga ganyan mga bagay-bagay. Pero yan po ang pahayag din kahapon ni Mayor Baste.
0: Samantala, sinubukan namang usisain ang prosecution kung 5 taon na bang operational ang GenCorp bago nakakuha po ng kontrata na requirement ng Davao City LGU. Pero hindi raw alam ni Mayor Baste kung nakapag-comply dito ang kumpanya. Ang giit po niya, dumadaan ang mga kontrata sa City Administrator, Chief of Staff at mga abogado niya bago ito mapirmahan. May payo tuloy sa kanya si Senator Judge Erwin Tulfo.
10: Siguro, pagbalik ko ninyo ang Davao, kailangan ninyo patawag yung inyong Chief of Staff dahil sa kanyang kakulangan sa ikang kaalaman ng pag-iimbestiga, sasabit po kayo. Mas maganda ko siguro pa imbestigahan ninyo.
13: That would be appropriate.
10: So, okay. So, sangayin po kayo na kailangan siguro pa imbestigahan.
13: If there is a breach in law or pagka may problema, then of course...
0: Yan nga po ang dinig ni Senator Judge Erwin Tulfo at Mayor Baste Duterte.
1: Sa ibang balita po naman, kinumpirma ng Immigration Bureau at ng NBI na nakaalis na po sa Pilipinas si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sa gitna yan ang aligasyon ng kanyang dating security aide na si Rodolfo Gracioso na naghatid siya noon ng mali-maletang pera kina VP Sara at sa mga Duterte. Una nga pong pinabuluanan ni Veloso ang naturang aligasyon, o Velasco ang naturang aligasyon. Ayon po naman sa BI, walang hold departure order laban sa dating kongresista, kaya malaya siyang makakalipad kung saan niya gustong pumunta.
0: Sa kaugnay na balita, pagmamay-ari daw ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang ilang bahay na sinalakay po ng NBI sa Pasig City nitong buwan ng Agosto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may kinalaman sa illegal na baril ang operasyon. Pero hindi raw nila agad nalaman na pagmamay-ari ito ni Velasco dahil nakapangalan ang mga ito sa kanyang mga empleyado at isang kumpanya. Nangyari ang raid noong August 24, 4 na araw bago lumipad papuntang Japan ang dating kongresista. Base po sa records, September 14 pa dapat bumalik si Velasco. Ang misis naman nito, lumipad papuntang Hong Kong noong September 24 at pareho silang hindi pa nakababalik ng bansa. Ang payo ni Matibag, mainam na umuwi na si Velasco. At sagutin na lamang ang mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso.
11: We're not saying na totoo yung mga sinasabi niya or hindi totoo yung sinasabi niya. This is something that we have to check. And for those named doon sa ano, yung mga pinangalanan doon sa bitibit na yan, this is also their opportunity to confront yung statement niya.
0: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matiba.
1: Matagumpay po naman na itaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese militia vessel at higit na 20 bangka ng China sa Kota Island doon sa area ng Palawan. Ayon sa Coast Guard, tila umaali-aligid sa palibot ng isla ang mga bangka. Sa unang tingin ay tila normal ang na mga nangingisda lamang ang sakay ng mga bangka pero wala ro bit-bit na mga lambat. Dahil dyan, agad itong itinaboy ng mga tauhan ng PCG ang natura mga bangka na posibleng nagmamanman sa isla. Ito rin daw ang unang pagkakataon na lumapit ang mga bangka sa isla na maliwanag na illegal dahil nga sa wala silang permiso. How do you solve a problem like China, ha? Huh? Opo, kasi nga mga kapatid, ano po ngayon, iba na pong kanilang sinasabi naman. Dati-dati po yung kanilang claim na wala silang kinalaman doon sa mga scholars nila na umaangkin po sa Batanes bilang bahagi daw ng teritoryo ng China. Ngayon, ang Chinese embassy po, iba na naman ang sinasabi. Mamaya po, maganda pag-usapan yan. Meantime, alas 6:37 na po ang ating tamang oras ngayon.
14: Sasakay ako ng jet ski.
1: Oh, okay.
0: Pwede ba yung kaya ba yung from The Hague to West Philippine Sea? Hindi kaya yun. Malayo masyado, Erwin, ang biyahe doon.
1: Oh, pero sige po, sir, tandaan po ninyo ha, kapag may reseta ang doktor ninyo, Oh, sa lahat po ng ating takapakinig, kapag po may reseta ang ating mga doktor, alam nyo bang pwede na po tayong pumili ng world-class na mga gamot?
0: Reseta ba sa high sugar? Piliin po ang world-class.
1: Mga kapatid, reseta po sa mga nahahigh blood. Sa high blood, abay piliin lamang ang world-class.
0: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world-class.
1: Mga kapatid, kapag may reseta po ng ating mga doktor, piliin lamang wala ng iba. Piliin lamang world-class. Piliin ang Raya Generic.
0: World-class, mga kapatid, dahil gawa po ng world-class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Kabi, AstraZeneca, OVP Philippines, Lundbeck, Boehringer, Ingelheim, at Bayer.
1: At mga kapatid, muli po dalhin lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at doon sabihin, ang pinipili ko, ang gusto ko yung world-class. Ang pinipili ko ay Raya Generics. Raya Generics 29 na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli pagpupugay sa lahat ng mga uri manggagawang Pilipino na world-class. Mula sa world-class Raya Generics, ilang pang balita susunod na.
2: FM.
7: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Raya Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Raya Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Raya Generics. Ito ang MediFacts para sa Raya Generics.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!

0: BetOnline.ph and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
1: True FM.
2: True FM, alas 6.41. Sa lahat ng mga motorista ha, tandaan natin dapat lagi tayong kondisyon, ang pangangatawan at ang iyong minamaneho. Para hindi ka papalya at baka masabihan ka ng ganire, excuse me, hard starting ka na naman, bigo na naman, ito ang para sa'yo, Bagsik to. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
3: Vroom vroom, mapapa, bravo, ka talaga.
2: Yan o, talaga naman. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, vroom vroom. Good morning, Buboy. Ano, nag-Bravo ka na ba? Ay dapat lang, ha? Ngayon, mga kapatid, ang ating pong pabida, maya-maya po lamang ng kaunti. Magandang ating pabida today. Abangan sa lahat ng ating mga suki, maya-maya po lamang ng kaunti. But meantime, tayo po'y nagbabalik sa paghatid ng mga importante at mahahalagang talaga namang dapat yung malaman ng mga balita ngayon.
4: Balita po sa mga lalawigan. Patay po ang isang retiradong sundalo sa pananambang sa Cagayan de Oro City. Nakuhanan sa video kung paanong malapit ang binaril sa ulo ang biktima. Agad ding sumibat ang mga suspect matapos po ang krimen. Sa investigasyon, on-call driver ang isang abogado ng biktima. Papunta sana ito sa bahay ng kanyang amo ng sundan siya ng mga suspect. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa trabaho ng biktima o personal na rason ang motibo sa krimen. May dalawang persons of interest na iniimbestigahan sa ngayon.
2: Samantala po naman, patay ang isang babae habang sugatan ang kanyang mister matapos silang pagbabarilin sa kanilang bahay sa Esperanza doon sa Sultan Cotarata. Sa paunang investigasyon, apat na hindi pa nakikilalang lalaki ang namaril sa mga biktima. Sakay umano ng gray na SUV ang mga salarin. Inalam pa kung may kinalaman sa negosyong pautang ng mga biktima ang krimen. Iniimbestigahan din kung posibleng ito'y nag-uugat sa personal na alitan.
4: Sugatan ang isang firewoman matapos po ang pananaga dyan sa Barcelona, Sorsogon. Patapos na po si FO2 Chris Anconde sa pagresponde sa sunog ng mangyaring ang insidente. Agad naman siyang isinugod sa ospital. Inaresto ng suspect na napag-alamang isa sa mga nasunugan at sasampahan ng kaukulang reklamo. Kinundo na ng Bureau of Fire Protection o BFP ang krimen. Ginawaran din nila ng parangal si Conde.
2: Nauwi naman sa pananaksak ang alita na magkapitbahay doon sa Burawen sa Leyte. Ayon sa mga pulis, galing ng inuman sa fiesta ang suspect na si Elias John at ang pinsan nito. Nagalit daw ang suspect dahil sa walang humpay na kahol ng asong alaga ng biktimang si Elias Benji. Nauwi sa suntukan ang komprontasyon hanggang sa saksakin na nga ni John si Benji. Isinugod sa ospital ang biktima na patuloy pong nagpapagaling. Nahuli po naman ang suspect na maaharap sa kasong frustrated homicide.
4: Isinailalim na po sa state of calamity ang probinsya ng Camarines Sur dahil sa dumaraming kaso ng dengue. Sa datos ng provincial government, higit 1,200 na ang kaso ng dengue. Meron ng 18 namatay. Pinakamarami po ang mga kaso sa mga bayan ng Bato, Nabo at Pili. Pinaiigting na ang paghahanda ng mga ospital, referral ng mga pasyente at pamamahagi ng kinakailangang supply.
2: Mabuhay ang mga inhinyero, mga architects, lahat po ng mga nasa construction business. Architect Hana, maganda umaga sa iyo, ha? Sa inyong lahat na mga may pinagagawa, tandaan natin, lagi po standard ang gagamitin ng materyales, hindi substandard, para hindi malagay sa alanganin ang lahat. Kapag ang pinag-uusapan natin mga light steel frames, dito ka na sa JMAX. Setting the standard in light steel frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng mga kisame at dinding, hindi na usong kahoy ngayon. Ngayon po, dapat JMAX light steel frames. Ito, protektado ka. Wala kang kakabakaba at duda. JMAX light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kaagad, ang hinahanap ko, wala nang iba. JMAX light steel frames. Ito po ay mabibili sa Ginfats Enterprises, dyan po naman sa Valencia City in Bukidnon. Yun o, Ginfats Enterprises, Valencia City in Bukidnon.

0: Salamat. At sa Magadan Hollow Blocks Trading sa Poblasyon Jimenez, Misamis Occidental. Salamat. Magadan Hollow Blocks Trading, Poblasyon Jimenez, Misamis Occidental. At ang JMAX ay available din in leading depot and hardware stores nationwide. Muli, good morning sa ating mga kapatid sa Jaya Steel Industries at sa Ultra Insulated Panel Systems Corporation, sa DN Group of Companies. Maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Para po sa mga suki ng EDSA Busway, eto na. Ngayon po mga kapatid ay mataas na rin po ang singil sa pamasahe. Inanunsyo po ng LTFRB na 18 pesos na yung minimum fare o yung bayad sa unang 5 kilometro. Malaki-laki ito ha, 2 piso. And 98 centavos naman ang singil para po sa kada susunod na kilometro. So halos 3 piso per kilometer ha. Una nga pong inanunsyo ng DOTR ang taas pamasahe para po sa mga public utility vehicles. Matapos i-recommend ng LTFRB na alisin na ang suspension sa fare hike na ipatutupad sana noong pong Marso. Kung 10 kilometers yan, so lalabas na halos 3 ba times 5 plus 15, 18, aba, eh, sa balikan mo, eh, mukhang halos mag-100 piso na ang pamasahe mo pa lamang. Kung manggagaling ka ng point A to point B,
1: point
0: na
1: to point,
0: mahigit sa 10 kilometers, oh, baby girl.
1: Diyan lang mapupunta yung dagdag sweldo, no, ng ating mga manggagawa. Haru Diyos ko, mga kapatid. Samantala sa iba pang balita, na perwisyo po mga commuter dahil nga sa tigil pasada ng piston sa iba't ibang bahagi po ng bansayan kahapon. Nagwelga ang mga miyembro ng grupo sa Novaliche, Sucat, Pasig, Bulacan, Cebu at iba pang probinsya. Sa simula po yan ang 2 araw na transport strike. Kulang na kulang pa rin daw kasi ang pisong taas pamasahe. Hindi rin daw nagustuhan ng grupo ang sinabi ng LTFRB na posibleng magkaroon ng rollback sa pamasahe kung patuloy na bababa ang presyo ng langis. Ipinananawagan ng grupo na tanggalan na ng excise tax ang gasolina, diesel at ibasura ang oil deregulation law.
0: Ngayon po naman meron ng dagdag sa sweldo ng mga kasambahay sa Central Visayas sa susunod na buwan. Ayon po sa Labor Department, inaprubahan po ng National Wages and Productivity Commission ang 500 pisong aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa rehiyon. Ibig sabihin, nasa 7,500 na ang buwan ng sweldo na ang sweldo po ng kasambahay sa Cebu at sa Bohol. Sakop din po ng kautusan ang mga domestic workers sa Negros Oriental at sa Siquijor. Magiging epektibo ito simula po naman October 14.
1: O, obligahin naman po ng Department of Energy ang mga kumpanya ng langis na magsumite ng impormasyon tungkol sa presyohan ng kani-kanilang produktong petrolyo. Ayon po sa DOE, kinakailangan na magsumite kada buwan ng mga kumpanya ng tinatawag na cost components ng kanilang ibinebentang kerosene, maging ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasunod po yan ang suspensyon ng koleksyon sa excise tax sa mga naturang proyekto. Inaasahang makatutulong ito sa buwan ng review ng gobyerno sa suspensyon bago ang rekomendasyon ng pagpapalawig, pagbabago o di kaya'y pagtatanggal nito.
0: Nagpatupad po naman ang ERC ng panibago pong billing format para po sa lahat ng distribution utilities para matanggal na ang 12% na value added tax sa system loss. Ayon po sa ERC, inaasahang makakatulong ito sa mga consumers para nga sa mas madaling matukoy kung aling mga singil ang pinapatawan ng VAT at alin pong government mandated pass-through charges ang hindi sakop ng naturang pagbubuwis. Yan po ay parang mas maliwanag kung ano ang mga binabayaran ng mga Pilipino. Sa Oktubre ho, magiging epektibo ang pag-aalis ng VAT sa system loss, pero makikita pa lamang ito sa bill na matatanggap sa buwan ng Nobyembre.
1: Samantala, puntahan po natin ang balita sa labas ng bansa. Kinumpirma ni US President Donald Trump na patuloy pa rin ang palitan ng usapan sa pagitan po ng kanilang bansa at ng Iran. Sa report, nagsisilbing pamagitan po ng 2 bansa ay ang kanilang mediators base na rin sa ilang news outlets sa Washington. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye si Donald Trump sa nasabing pag-uusap sa mga kinatawan ng Iran. Unang dumalo sa UN General Assembly sa New York si Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi. Matatanda ang nananatili pa rin ang mailap na peace agreement sa pagitan po ng magkabilang panig.
0: Samantala, sinabi ho naman ng counter-terrorism police sa United Kingdom na walang na-recover na anumang pong pampasabog sa gitnayan ng tanggang pag-atake sa base militar ng Amerika. Ayon po sa British authorities, target sana po ng nasabing pag-atake ang pinapahiram na base militar ng UK sa Amerika sa bahagi yan ng Rough Fairford. Aabot sa 5 ang naaresto ng mga otoridad na pawang mga British national. Sa ngayon po'y gumugulong na ang investigasyon. Pero na pong itinanggi ng Iran na sangkot sila sa tangkang pag-atake bunsod ng pahayag nila na aatake sila sa isa sa mga base militar ng Estados Unidos.
1: Nagsimula namang ipatupad ng Amerika ang pag-ban sa nasa $1 billion na halaga po ng imported goods mula sa Canada. Kabilang sa mga produktong ito ay dairy products, alcoholic beverages at motor vehicles. Alinsunod po sa nilagdaang executive order ni U.S. President Donald Trump na nagbabawal sa pagbenta ng ilang produkto sa Amerika mula sa Canada. Ayon kay U.S. Trade Representative Jamison Greer, ang hakbang na ito ay resulta ng tinatawag nilang discriminatory treatment ng Canada sa American exports. Bilang sagot sa ginawa ng Amerika, nagpatupad naman ng gobyerno ng Canada ng kaliwat-kanang taripa sa ilang mga produkto mula po sa Estados Unidos.
0: Talaga naman ha ito. Naramdaman po naman ang bagsik ng bagyong Polo sa ilang lugar doon sa Mexico. Kabilang po sa tinukoy na sinalanta ng ang bayan ng Guaymas noong pong Martes sa tansya ng U.S. National Hurricane Center, may lakas na hanging aabot sa 120 kilometers per hour habang kumikilos sa bilis po na 24 kilometers per hour. At ayon pa rin po sa report, itinuturing na Category 2 hurricane ang nasabing bagyo.
1: Sa iba pang balita, aabot po sa 2,000 robot ang idineploy ng provincial government ng Guangdong sa ilang malalaking planta doon. Ang datos na yan ay itala ngayong taon at inaasahang aabot pa po ito sa 3,000 humanoid robots. Kabilang sa trabaho ng mga robot na ito ay ang quality inspection, paghihiwalay ng ilang pyesa o produkto ng isang kumpanya at maraming iba pa. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Guangdong ang ilang establishmento katulad po ng mga ospital at public parks na ikonsidera ang paggamit ng humanoid robots.
0: Sa oras na alas 6:53 na mga kapatid, Nanay Christy, how are you doing this morning? Sa lahat po ng ating mga suki, eto na ngayong inaabangan. Ate Dina Aquino dyan sa Canada. Kumusta ka na, Ate Dina? Ate Arlene Guanyo, thank you. Ngayon ang ating entertainment news.
1: Sa balitang entertainment nga po mga kapatid, inaasahang aapaw ang chemistry ni na Ashton Olviga at David Licaoco sa Philippine adaptation ng hit K-drama na Fight for My Way. Aminado si Ashton, maski siya ay nagulat nang malamang makakatambal niya si David. Pagbibidahan nila ang kwento ng malaasot pusang mag-best friend na kalaunay nagka-developan. Todo workshop ang dalawa para matanggal nga ang hiya sa isa't isa. Approved naman ng fan sa bagong on-screen love team na Ash Vid. Abangan po ang Fight for My Way ngayong November sa Viva One.
0: Habang muling magpapakilig po naman ang tambalang Joshua Garcia at Julia Barreto sa big screen dahil sa kanilang pelikulang Always Yours, Never Mine. Kagabi, ginagsa ang premiere night ng naturang pelikula kung saan nga present ang Josh Lea. Sila po'y umaasang magugustuhan ng fans ang handog nilang comeback movie na ito. Sigurado po raw silang maraming makaka-relate sa mga karakter nila dito. Nagpasalamat din sina Joshua at Julia sa fans na patuloy pong sumusuporta sa kanila pong tambalan. Showing na mamaya ang Always Yours, Never Mind sa mga sinihan nationwide.
1: Samantala, 5 araw bago sana ang kanyang concert, inanunsyo po ang postponement ng Where It All Started concert ni Moira de la Torre. Ayan nyari. Sa post nga po ng Ovation Productions, iniurong daw sa susunod na taon ng concert. Wala pang eksaktong date kung kailan po ito mangyayari. Sa Linggo, October 4, dapat idadaos ang concert sa MOA Arena. Hindi na nila idinitalye kung bakit nga ito napostpone, pero humingi sila ng paumanhin. Pwedeng mag-refund ang mga nabili ng tickets sa website po ng Ticketmaster.
0: Ipinanganak na po ng aktres na si Rere Madrid ang panganay nila ni Kai Soto. Kita po sa video kung gaano kasaya ang mister niyang basketball star nang makita ang kanilang unang baby. Say ni Rere, ito raw ang blessing na mamahalin niya at aalagaan. Noong Mayo, ikinasal si na Kai. At tama bang bigkas ko dito, Rere?
1: Tama, kapatid niya si Ruru. Rere Madrid. Congratulations to the proud parents. Okay. Samantala, proud and loud na nag-come out bilang gay ang Japanese volleyball player na si Rui Takahashi. Inilabas niya po yan sa kanyang IG post. Ang say ni Santori Sunbirds player, o ang say nga po ng Santori Sunbirds player, simula bata pa raw ay natatakot na siyang harapin at tanggapin ang kanyang sarili na isa nga siyang bakla. Mm-hmm. Nakausap niya raw tungkol dito ang nakababatang kapatid na si Ran Takahashi na isa ring volleyball star ng men's national team ng Japan. Dahil dyan na-realize daw ni Rui na okay lang namang maging ikaw. Mm-hmm. Full support naman siya ng kanyang fans, pamilya, maging teammates. Ayon pa kay Rui, sana raw ay maging motivation ang kanyang coming out para sa mga taong hindi patanggap kung sino sila.
0: Ay, oo naman. Basta dito sa atin, tatanggapin natin ang sino man.
1: Oo naman.
0: Wala tayong question dyan.
1: Oo. Maging kung kailan man yan. Kung kailan man yan, nasa kanila na yon. Kung kailan nila gusto
0: maging
1: umani.
0: Maging sino ka man.
1: Oo. Mahal namin sila. Maging sino man sila.
2: Aminin.
0: Okay lang yun. No problemo.
1: Hashtag basta, love wins.
0: Basta importante, ginagawa mo ng tama ang iyong trabaho.
1: Amen.
0: Alright. At tama no, din ang iyong pinagkagawa sa buhay.
1: Tama.
0: Alright. Alas 6:57 na, Manong Tut. Good morning. Good morning. Ano, nakapaglalabada ka na ba, Manong? Kasi mukhang okay naman ang panahon kapag umaga at tanghali. Sa hapon, ang lalakas ng thunderstorm. Kasi nga po, habagat season pa rin. Ngayon, ito ng ating Sports 5. Mabuhay ka! Muli pong kampiyon si Pinoy Olympian E.J. Obiena sa pole vault event ng Asian Games. You know, basa-basa pa yung ano, no? Wow! Binasag ni Obiena 5.90 meters ang kanyang dating record na nagawa ni Obiena noong pong 2023 Games. Napantayan din nito ang season high ni Obiena ngayong taon. Bago yan, nasiguro po ng 30 anyos ang ginto ng malundagan ang 5.75 meters. Bigong mapantayan ng ilang mga kalahok ang height na yan. Ito ay ikatlong ginto ng Pilipinas sa Asiad.
1: Galing, yun, grabe. No? Yun ang masasabi natin.
0: No? Basa yung ano, no? Ang hirap.
1: Madulas, pero nakatawid pa rin ang magaling at mahusay.
0: No? Wow.
1: Husay, grabe.
0: Talaga
1: yan,
0: naman.
1: Yun, no?
0: Pwede ka dyan, Chacha.
1: Ay, oo naman. Ipapractice ko lang yan.
0: Oo.
1: Kayang-kaya natin yan. Mga ilang meters ang gusto mo?
0: Ah?
1: Oo. Para mababali sa akin yung ano, kahoy na inaanuhan nila doon. Pero ang husay bang klase. The best in Asia nga daw, itong si EJ Obiena.
0: Mm.
1: The one and only. Congratulations, EJ Obiena. Pero ito pa, nakakuha naman ng silver medal ang Team Pilipinas sa Women's Sepak Takraw Doubles ng Asian Games. Pagamat nabigo po sa Vietnam sa final, ito pa rin ang pinakamataas na naabot po ng ating bansa sa nasabing sports sa Asia. Final score sa gold medal match, 15-8 at 15-4. Ito po ang ikalawang medalya ng bansa sa Sepak Takraw ngayong Asia. Matapos kang makakuha ng bronze ng men's Red Jute Team noong Lunes. Ikatlong silver ito ng Pilipinas sa Asiad.
0: Dali lang. Pwede mong balikan natin yung ating SOT.
1: O, sige.
0: Dito sa report na ito.
1: Okay.
0: Opo, ito yung ikatlong ginto ng Pilipinas ngayong Asiad. Pakinggan po natin ito.
3: Competition was not easy. I needed to jump 70, 75, 80 almost consecutively. So, I was feeling my calves cramping up a bit, and I said to my coach, I think I have one good one on me, and we decided, like, before the games, it's like win and then go for the games record. So with that, I went for it. I'm just happy that with that one shot.
0: Yan, ang tinig ng ating Asian Games pole vault gold medalist EJ Obiena. Bronze naman po ang iuwi ng Pinay na si Victoria Bosong mula sa women's 800 meter run. Nagtala po ng 2 minutes and 5.34 seconds si Bosong para makapasok sa podium. 0.18 seconds lang ang lamang sa kanya ng silver medalist na si Nelly Corir ng Bahrain. Ginto sa palaro si Hong Jiawu ng China. Yan. So, salamat na marami ha sa inyong sakripisyo para sa bayan and thank you for making us so proud. At sa ating signal team na nagbibigay po ng coverage sa gitna ng pagod, ulan at mga sipon-sipon, tuloy ang inyong pong serbisyo. Mabuhay. May bonus kayo.
1: Congratulations po sa ating mga kapatid dyan sa Signal at sa ating ding mga atleta.
0: May bonus kayo.
1: Kanino galing? Sa'yo? Sa'yo ba galing?
0: Kay Ma'am Shay.
1: Ayun, kay Ma'am Shay pala.
0: Okay. Ngayon, magpaalam ka na.
1: Uy, mamaya, mga kapatid, abangan nyo po yung iba pang mga games, ha, na antabayanan nyo po for Asian Games. Mamaya po, ihahatid namin yan sa inyo. Pero dahil nga po, 7:01 na. At hanggang alas 7 lamang tayo ng umaga dito po sa TV5. Bago tayo magpaalam ang oras muna, hatid yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee. Pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po umorder sa 0931-033-2871 para nga sa masarap at mahimbing natulog. Subukan nyo na po ang Ultabio Trial Pack available sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa ating mga kapatid dito sa TV5, hanggang alas 10 pa po tayo ng umaga, pwede po kayong manood din sa amin sa Signal TV. Channel 1 on 1 PH. At tayo po'y napapakinggan ha sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Bukas, last day of September, balik na natin sa ating...
0: Ngayon ang last day.
1: Ay, wala bang 31? Ay, oo nga. October 1 na pala bukas, mga kapatid. So, paano bukas, pagbalik namin dito? Happy October sa ating mga kapatid dyan sa frontline sa umaga. Ibalik na natin sa kanila. See you all tomorrow. Oo nga, October na bukas.
0: Oh, birthday na po ni Dimpy Fernandez.
1: Oo nga.
0: At ni Father Jerry Orbos.
1: Ayun naman talaga.
0: Alright. Nagdagdag po naman ng bronze si Jay Ward Alciso sa men's shortboard event ng surfing ng Asian Games. Tinalo po ni Alciso ang kapwa Pinoy na si Toby Espejon sa bronze medal match. Nagtala po ng score na 11.64 ang 21 anyos. Sa ngayon, meron na pong 18 medals ang Pilipinas, kabilang tigtatlong ginto at silver at 12 bronze.
1: Samantala, mga kapatid, maganda po ang simula ng tambala ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Shaira Rivera sa Asian Games Women's Doubles. Dinomina po nila ang pares ni na Ching Lam Lai at Kalista Liu ng Hong Kong. Final score 6-1 at 6-3. Matapos po ang mainit na first set, bahagyang dumikit po ang Hong Kong sa ikalawang yugto. Pero nanaig pa rin ang galing ng Pinoy. Sunod nilang makakalaban si na Shen Yu Jiang at Xiao Xuan Yang ng China sa round of 16.
0: Habang ito po ang ating mga aabangan na mga laro ng Team Pilipinas sa Asian Games, ha? Today, magsimula po ang kampanya ng bansa sa men's at women's golf. Sunod po naman ang quarterfinal games ng mga pambato natin sa beach volleyball. Quarters na rin po para sa esports team, sa Mobile Legends, Bang Bang at Identity 5. Nakalinya rin po ang mga laro sa paddle, men's wrestling at judo. Alas 10 po naman ng umaga, ang men's windsurfing event kung saan po makikipagbakbakan si John Harold Madrigal. Alauna po naman ang Philippine versus India sa Sepak Takraw Women's Quadrant Event. Mabigat ang schedule po ng tennis players natin. Kabilang po si Alex Ayala na meron dalawang nakaschedule pong laro. 3:30 p.m. ang RP Blue Girls versus sa Singapore naman ng Women's Softball. Bago pong semifinal bout ng last man standing sa Philippine Boxing na si Carlo Paalamyan. At ang ating pong coverage ay live, mga kapatid, at check it out po dyan sa Signal Facebook account. Yan, mga kapatid. Alright.
1: O, pwede nyo rin pong i-download ang Signal Play app o di kaya po ang Pilipinas live para mapanood lahat po ng laban sa Asian Games. Libre po yan, mga kapatid. And puntahan nyo po ang Signal YouTube channel, maging ang One Sports YouTube channel to watch all the games live at yung replay din po ng iba pang mga laban.
0: At mga kapatid, at today, para po sa ating gustong bumida sa True FM, chance to win minimum 2,000 pesos. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ang ating hinahanap ay... Ah, yung mga OA.
1: Oo. Anong klase ng OA yan? OA. Sino sa mga OA ang hahanapin natin ngayon?
0: Yung kapag nagkakaedad lalo na di po ba, yung alam mo yun, yung gusto mong gumalaw-galaw, gusto mong mag-exercise, gusto mong mag-walking-walking, pero ang sakit ng iyong kasukasukan. Ay baka naman po, yung pagiging OA na yan ay osteoarthritis na. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello!
1: Aray.
0: Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, good morning. Mama Del, good morning sa iyo. At Ninang Tina Monson Palma, alam kong kabisado mo na yan. OsteoGuard tayo. O di ba Ninang? Ngayon, ito nga pong ating hinahanap ha. Kung sa nagdaan pong dalawang araw tayo pinaghanap ng mga motorista na nagdiriwang po ng kaarawan. Yan, nung isang araw tsaka kahapon. Today, kami po ay naghahanap pa rin po naman ng nagdiriwang po ng kaarawan na senior citizen today na nasa bahay lamang at nanonood sa atin.
1: Naku, maiba naman.
0: Signal TV watching po kayo sa Signal TV or sa YouTube o sa Facebook. O kaya po naman sa RPTV. O kaya po sa...
1: Online,
0: no? 1PH, I'm sorry. Nahihelo na ako, nalilito na ako, no? O sige po, parandam kayo, ha? Lolo at lola, basta po senior na. O kaya, lalo na kapag kayo po ay 60th na ngayon.
1: Mm.
0: 60 na po kayo today.
1: Simple lang po ang gagawin para sa mga nakatutok sa atin sa TV Man, RPTV, sa 1PH, Team Online, YouTube channel po ng 105.9 True FM or News 5 Everywhere. Ang kailangan nyo lang gawin ay magpadala sa amin ng video. Kita po ang inyong sarili. Kita ang inyong TV na nakatutok po dito nga sa aming programa. At ipakita nyo rin po sa amin ang inyong katunayan. Mapalisensya man po yan or ID na meron pong birthday ninyo para makita namin na kaarawan nyo ngayon at kayo'y isang senior citizen na nga. Ipadala po ang video na yan sa 105.9 True FM o di kaya po sa aking Facebook page na DJ Chacha. Kasama po ang inyong name, location, contact information. Huwag kakalimutan ang contact number. Tatawag po kami sa inyo bago matapos yung ating programa. At po pwede rin kayo magpadala sa 0921-822-2290. Yan po ang Viber number ng True FM for a chance to win. Nagsisimula po tayo mga kapatid sa 2,000 piso at malay ninyo. Matulad kayo dito sa mga winners po namin ng nakaraang araw, tagli 5,000 piso po ang natanggap nitong mga drivers natin. Nakaarawan din nitong Martes at nitong nakaraang Lunes. So mga kapatid, antabayanan po namin at hihintayin ang inyong mga entries para sa ating pabida sa True FM.
0: Ang tamang oras ngayon. Ganap na pong 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kagad, amoy pa lang, quality coffee beans at puno yan ng santo na nanggagaling po sa mangosteen, ha? Mainam niya sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. At ngayon nga po mga panahong ito, di ba pansin mo girl, kahit na early morning, maalinsangan pa rin.
1: Mainit talaga.
0: Hindi ko maintindihan.
1: Mabigat ngayon sa katawan mo. Mainit po. Sa totoo lang. Paglabas pa lang natin dito sa ating stasyon.
0: Tsaka ano siya, parang malagkit ano, yung kanyang weather.
1: Iba.
0: Antindi. Kaya ho ngayon talaga hindi maitatanggi. Marami po ang nagkakasakit. Kaya po lagi tayo nananawagan sa lahat na doble ingat po lagi. Doble ingat ha. At doon pa lang po sa pagpili at pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag hindi naman po, mga kapatid, pag sobrang mura naman, sandali lang, mag-ingat at magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang ating gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid, lagi po nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin lamang ang Unilove. Thank you! Unilove, salamat na marami! Oh, meron bang agad napaparamdam, ha? Ngayon po ang ating hinahanap ay nagdiriwan ng kaarawan habang nanonood sa atin, senior citizen ang ating hinahanap. Mga kapatid, kami po'y handa na para ihatid ang ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa
4: News 5 FM.
5: Dito tayo sa totoo.

0: Fizz Energy Pop. Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price.
1: Sarap mag-rise, rise, energy pop.
0: Sarap mag-rise, energy pop. Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
3: Ito, Chacha, oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
2: Mmm, satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarkets.
3: Teka, Jack, for sharing yan, ha?
2: Baby, nasolo ko na.
3: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
4: True FM.
5: Good morning!
3: True FM! Bilis nga po ng oras, mga kapatid. Dali muna. Excuse me.
2: Uy, dahil may iritasyon na.
3: Lalamunan ay naiirita na naman. Kaya lagi natin ipinapaalala din sa mga panahong ito kapag ang ating lalamunan ay may iritasyon, meron po namang Camusil throat spray na solusyon. O diba? Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunan may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, ha? Salamat po na marami sa Camusil, itong aking ngayong maintenance sa aking lalamunan. O, diba? Tatlong beses lang po isang araw ang iyong pag-spray. Morning, noon, and at night. O, diba? Ngayon, atin din pong iniimbitahan ang lahat na basahin po itong column ni Gatcha Jaris Bondoc today sa The Philippine Star. BSKE postponement, evil scheme of political dynasties. Ito, basahin niyo po. Siya rin po ay tumututol nga dito sa postponement po ng barangay at SK elections nga po na sana nga ang Supreme Court ay magdesisyon agad-agad whether yan ba'y may basis na petition po nitong si Attorney Romy Mac o wala nang magkaalaman po tayo. Samantala mga kapatid, ngayon po kami handang-handa na para po ihatid ang mga ilang pang importanteng balita today, araw po ng Miyerkules, Payday Wednesday. Pero bago ang lahat, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
6: Davao City Mayor Baste Duterte sumalang na rin bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Mga kapatid, Mayor Baste, hindi ro po alam na ang kumpanyang konektado sa kanyang ate ay may kontrata sa Davao City LGU.
6: Ilang bahay na pagmamayari daw ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ni raid ng NBI matapos po nilang makatanggap ng impormasyon tungkol sa iba't ibang matataas na kalibre ng baril.
3: Pabasahin po naman sa EDSA Busway, minimum po ay simula today, 18 pesos na.
6: Tigil pasada ng grupong piston, nagdulot po ng perwisyo sa mga commuters sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ikalawang araw ng kanilang strike, umarangkada na.
3: At sa ating Sports 5, isa ho na namang ginto para po sa Pilipinas, EJ Obiena, wagi ng gold matapos depensahan ang kanyang titulo sa men's pole vault event sa Asian Games.
6: Sa balitang entertainment, ang balang Ashley Nolviga, David Licauco ready ng magpakilig sa Philippine remake ng hit Korean series na Fight for My Way.
3: Good morning kay Dr. Ivy Escasa. Good morning, Doctor. Ganda umaga rin kay Dr. Miko Dumo, kay Dr. Franz Abelia Dumo. At maganda umaga rin kay Dr. Rolly Esteban at maging kay Dr. Emmanuel Lennon. At magandang umaga rin po naman para po sa ating doktora na napakabait, si Doktora Maria Imelda Veloso. Good morning sa inyong lahat. At maging kay Dr. Steve Marlo Cambe at kay Dr. Jun Tripon at kay Dr. Jimmy Flor. Maganda umaga po sa inyo kay Dr. Lisa Marunilla at kay Dr. Love.
7: Good morning, Dr. Love, and to all the doctors out there na nakatutok sa atin ngayon.
3: Ngayon, handa na ba kayo? narito ay dalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
6: Sa mga balitang pambansa, posible umanong kumiktado o konektado sa DPWH ang sinasabing mali-maletang pera na inihatid ang dating security aide ni Lord Alan Velasco kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mismong si Rodolfo Gracioso ang nagbigay po ng mga pangalan kung saan galing ang nasa 2 bilyong pisong inihatid umano niya sa mga Duterte. Kasama po sa mga pinangalanan ng dating pulis ang yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dawit din noon sa flood control scandal. May iba pang pangalan din daw na binanggit si Gracioso na isasama na sa kanilang investigasyon.
5: Meron po siyang isang doon sa nabanggit. Hindi po ako yung personal na nag-contact ng investigation. Pero nakita ko po rin may mention ng dating Yusek Cabral. Ano po? Ati Cabral. Saka may kasamang ilang pa po personalidad. So yun po yung ating po mga hihimayin po at investigahan.
6: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Samantala, kanselado muna ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang paliwanag po ng impeachment court, iniurong muna nila ang trial bukas dahil mas maaga na sila sa itinakdang schedule. Gagamitin daw itong pagkakataon para ihanda ang plenaryo sa buong araw na sesyon ng Senado mula October 1 hanggang 15. Bukas naman inaasahang itutuloy po ang paglilitis. Matapos sumarap ni Mayor Baste, si dating Antonio Trillanes naman ang uupong testigo. Bukod sa bank transactions daw ng pamilya Duterte, inaasahang may iba pa raw na isisiwalat sa paglilitis ang dating senador. Samantala, sinita ng Commission on Audit ang umano'y ghost beneficiary sa voucher program ng Department of Education o DepEd. Ayon sa COA, mula po sa higit 5,000 beneficiaryo para sa school year 2025-2026. 58 sa kanila ay hindi na-verify. Kabilang po ang ilang nag-drop out, lumipat ng eskwelahan, hindi naka-enroll, pumanaw na o di kaya'y absent sa araw po ng verification. Aabot sa 930,000 pesos ang nabayaran sa mga sinasabing ghost beneficiaries. Nabisto rin kulang-kulang ang dokumento ng ilan po sa mga benepisyaryong tumanggap ng voucher. Ang paglilinaw po ng DepEd, nakumpleto na nila ang verification ng mga benepisyaryo ng programa. Tiniyak nilang babawiin ang mga sobrang nabayarang voucher. Sa iba pang balita, naniniwala po ang isang eksperto na kulang sa pag-aaral ang panukala ng ating pamahalaan na iba ng social media sa mga kabataan. Ayon kay Professional Criminologists Association of the Philippines President Dr. Jerry Canio, maganda po ang layunin ng mga mambabatas na nagsusulong na limitahan ang access ng mga bata sa social media. Pero tila wala itong sapat na basihan at kulang sa pag-aaral ng mga eksperto. Nakabinbin pa sa ngayon sa Kongreso ang nasabing panukala na layuning tugunan ang dumadaming kaso ng karahasan sa mga eskwelahan na pinaniniwala ang nag-ugat po sa impluensya ng internet.
8: It seems that our legislature tends to react on an emotional burst, no? Hindi ko nakikita kung merong scientific study, may scientific basis ba ang ginawang policy recommendation to come up with this framework. Ang sinasuggest ng ating grupo, ang Professional Criminologists Association of the Philippines, there should be a scientific study to come up with a more objective, reliable, and evidence-based policy recommendation and program implementations.
6: Yan nga po ang tinig ni Professional Criminologists Association of the Philippines President Dr. Jerry Canio. Samantala, ipinetisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa Korte Suprema ang pagsasabatas ng pagpapaliban po sa barangay at SK elections ngayong taon. Naniniwala po si Macalintal na aaksyonan agad ito ng kataas-taasang hukuman. Kasama po sa hiling niya sa Korte ang pag-i-issue ng Temporary Restraining Order at Writ of Preliminary Injunction o Injunction.
9: Mabilis mag-a-action ang Korte Suprema kasi meron tayong urgent prayer to issue the TRO at saka humiya kami ng special raffle kahapon. And sa pag-alaman namin sa Court of sa Supreme Court na ginawa na yung special raffle at naka-assign na yan sa isang ponente.
6: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. Samantala po, ang oras natin, it is now 7:22. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan, mula po yan sa Megasoft, available in Open Tape and Baby Pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Good morning muna kay Mama Eileen Choigo and also good morning to Sir Jerry Talan. Ihahatid pa po natin ang iba pang mga importanteng balita na dapat niyong malaman ngayong araw na ito ng Miyerkules, September 30, mga kapatid. Manatili paling nakatutok dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
10: Laging true sa'yo, kapatid.
11: It's time to fiesta with Bet88.
12: Come dance with me.
11: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
13: It's always a party at Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
16: Ang oras, 7:23. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
17: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
18: Robin, Angela, palit kayo ng pwesto.
19: Ganun po?
18: Yan. Oh, palit naman ng pose.
19: Okay po.
18: Palit emotions. Nice. Oh, now, palit kayo ng drink.
20: Matagal namin nagpalit direct
21: to Rise Energy Pop in great flavor.
22: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang prize.
23: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize.
24: Sarap mag-rise, rise, energy pop.
25: Sarap mag-rise, energy pop.
26: Sarap mag-rise, energy pop.

0: I grew.
1: Phil First. Phil Life. Phil Care. Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang Best FM Radio Program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha. Tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid.
3: Kayo na ang nangunguna.
4: Taray naman ni BBM talaga. Thank you po sa inyo once again sa mga bumubuo po ng Altamedia Icon Awards sa bagong parangal nga po bilang Best FM Radio Program. Pero ang oras muna natin na 7:26. Atin po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwedeng isama po ang buong barangay sa FastCat. Very safe. Very fast, very convenient, FastCat. Gamitin nyo nga po ang QR code at ang promo code na nakikita nyo po sa inyong screen para may 10% discount kayo sa inyong booking ng tickets, mapa passenger o rolling cargo po yung inyong ibubuk. Maraming salamat sa FastCat. At eto na nga po ang ating mga balita sa Metro Manila. Sugatan po ang 11 taong gulang na babae na nadamay po sa pag-aamok ng isang lalaki dyan sa Taguig. Sa video, kitang biglang dumating ang isang nakahubad na lalaki na may bitbit na dos por dos. Hinabol niya ng hampas ang isa pang nakahubad ding lalaki. Doon na po nadamay ang bata na nakikipaglaro lang naman noon sa lugar. Bali ang kamay at sugatan sa leeg ang tinama ang bata. Kawawa naman. Maga naman po ang kamay ng lalaki matapos salagin po ang palo ng suspect. Hinuli naman ang nagwang lalaki pero napag-alamang dati na rin po itong sumailalim sa drug rehabilitation. Pero dahil daw sa kalagayan po nito, ibinalik na lamang po siya sa kaniyang pamilya. Nakararanas daw ng depresyon ang lalaki at hindi tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot. Napag-alamang dati na rin itong sumailalim sa drug rehabilitation. Nasabat naman po ng mga otoridad ang higit 3 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy sa Central Mail Exchange. Sel, ayun lang, ito na naman, bago na naman ito. Pero nang inspeksyonin, ay doon nga po tumambad ang naka-plastic na droga. Nasa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nasabat na droga para nga po sa pagsusuri. Inaresto naman po ang claimant ng parcel at sasampahan ng kaukulang reklamo. Kaya pala lumalakas bumuhat si Seth Velasquez, ano? Seth, baka yan binibili mo, ha? Sa iba pang balita, humiling po ng Bureau of Customs ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban po sa 13 sangkot daw sa smuggling ng sibuyas at ng carrots. Kabilang po sa pinababantayan ng BOC ang 9 na opisyal mismo ng ahensya. Nag-ugat ang umano'y smuggling sa 6 na shipment ng isang kumpanya na idineklarang chicken lollipops. Nang suriin po na bistong naglalaman nga ito ng higit 15,000 sako ng sibuyas at higit 2,000 kahon po ng carrots. Sinampahan na raw ng reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang mga sangkot na opisyalis po ng BOC. Samantala mga kapatid, oras muna natin, 7:29. Ang tamang oras, hatid naman sa ating lahat yan ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website, it's www.mayettedelarosa.com. At mga kapatid, ang kanila pong Facebook page, araw-araw may live selling ng alahas dyan para makita nyo pa mga nagagandahang golden diamonds ng Mayette de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabago po nila ay nandiyan sa May Festival Mall in Alabang. At araw-araw pa rin nakatutok sila sa atin kasama si Sir Richard de la Rosa habang sila po ay nag-aagahan. Good morning! Good morning po sa inyo. Good morning na rin kay Sir Chet Pastrana at kay Miss Mary Ann Ibuna Pastrana. Balikan naman po natin ang balita sa lalawigan. Patay ang 7 taong gulang na lalaki matapos pong mabangga ng isang close van sa Giginto sa Bulacan. Sa kuha nga ng CCTV, makikita po ang pagsalpok ng close van sa motorsiklo sa bahagi po yan ng MacArthur Highway. Natumba ang motorsiklo na sinasakyan po ng bata at ng kanyang amain. Agad nakatayo ang amain pero 2 beses na gulungan ang bata. Naisugod pa po sa ospital ang bata pero namatay din kalaunan. Magsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property ang pamilya ng biktima laban po sa nakasagasang driver. Patay din ang isang lalaki matapos namang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin o salarin sa Zamboanga City. Ayon po sa ilang testigo, nakarinig na lang sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Matapos po niyan ay nakita na nilang nakahandusay nga ang biktima. 8 basyo ng bala ang natagpuan po sa crime scene. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin at ang motibo sa krimen. Nabisto ang higit 1,000,000 pisong halaga ng smuggled daw na sigarilyo sa Kapatagan, Lanao del Norte. Sa investigasyon, isang patient transport vehicle ang ginamit sa tangkang pagpuslit. Naharang pong nasabing sasakyan sa checkpoint. Higit 20 case ng sigarilyo ang nakumpiska. Paiigtingin pa ng mga pulis ang checkpoint sa bayan po para mapigilan ang mga kaparehong insidente. Samantala sa balitang consumer at pangkalakalan, humiling ang Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority o TIEZA na mabigyan pa sila ng dagdag na panahon bago nga po tuluyang alisin ang travel tax. Yan ngay matapos may ulat na isinusulong ng Kongresong maisabatas ang panukala para po dito bago matapos ang taong 2026. Ayon po sa TIEZA, kinakailangan ito ng extension habang wala pang nahahanap na pamalit sa mawawalang buwis. Para din maibsan ang potensyal na epekto ng pagtatanggal ng travel tax sa industriya ng turismo. Mahihirapan daw kasi ang TIEZA at ang industriya pagdating po sa suporta para sa infrastructure. Yan ay lalo't walang inilaan na pondo para sa ahensya. Sa ilalim po yan ng proposed 2027 national budget kahit isinusulong na ang pagtanggal ng travel tax. Pinagmumulta at pinagpapaliwanag ng National Telecommunications Commission o NTC ang 3 telco companies sa Metro Manila dahil po sa mahinang mobile broadband service. Pinatawan po ang Dito Telecommunity, Globe Telecom at Smart Communications ng 100,000 pisong arawang multa at inisyuhan nga ng show cause order. Ayon po sa NTC, lumabas sa pinakahuling speed test itong Setyembre na hindi maayos ang mobile internet performance ng mga nasabing kumpanya. Kumpara po sa mga naunang speed test noong una at ikalawang quarter ng taon. Tiniyak po ng Smart Communications na makikipagtulungan ito sa NTC para matugunan ang mga napuna sa show cause order. Iva-validate din daw ng Smart ang findings ng NTC sa International Third Party Assessment at sa ulat ng DICT na nagsasabing maayos ang kanilang serbisyo. Ikinabahala naman daw ng Globe ang pahayag ng NTC lalo't sinabi rin daw ng DICT na maayos ang kanilang serbisyo. So ano ito, DICT versus NCT? Ano, sino ang nagsasabi ng totoo? Sa iba pang balita mga kapatid, naghahanda na pong isang lokal na dealer ng mamahaling sasakyan sa Pilipinas para po sa potensyal na pagtaas ng buwis. O, hindi naman nila mararamdaman yan. Sakaling maisabatas, nakikita ng kumpanya na magkakaroon po ng across the board na pagtaas po ng presyo sa luxury cars.
0: Happy, yes!
4: Oh, sana all. Sa ilalim nga ng panukalang isinusulong sa kamera, balak itaas po sa 50% ang ad valorem tax sa mga sasakyang nasa 4 na milyon hanggang 8 milyong piso. Habang itataas naman po sa 75% ang buwis sa sasakyang hindi bababa, sa 8 milyong piso ang halaga. Inaasahang makaliligom po ang gobyerno ng 3.91 billion pesos sa pagtaas ng buwis. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:34, ang tamang oras. At din naman sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles dyan, ang lalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga pong sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ito ng lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa TikTok. Kasama rin po sa kanilang website na www.ultabio.shop. This is my coffee mix every day. Pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, katuwang po ng Ultaflex ano, para sa masarap at mahimbing natulog. And for our immunity araw-araw, ang Ultabio. Available na po ang trial pack ng Ultabio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Para matulad kayo kay Seth Velasquez, o ayan, di nagkakasakit, kain lang ng kain. Sana all! Sa oras naman po na 7:36, balikan natin ang balita sa labas po ng bansa. Umabot sa higit 50 ang kumpirmadong patay, kasunod po ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar po sa India. Ang ilan po sa mga biktima ng kalamidad hindi tuloy maiwasang sisihin ng Indian government kasunod ng mabagal na pagtugon sa mga apektadong residente sa Bihar region. Sa huling tala, abot po sa 5 milyong residente ang apektado ng masamang panahon sa 15 distrito. Wala pa namang tugon dyan ang Indian Nationals. Patay po ang 61 taong gulang na guro matapos pagsasaksakin ng isang grade 8 student sa isang elementary school sa Northern District ng Kadka sa bansang Slovakia. Nangyari pong insidente kung saan isa pang guro at isang estudyanteng sugatan mula pa rin sa nasabing pananaksak. Nagtamo po ng tama sa dibdib ang gurong biktima samantalang nasa critical na kondisyon po ang biktimang estudyante. Kasunod ng insidente, naglabas ang pahayag si Slovak President Peter Pellegrini na isang matinding babala ang nangyaring insidente at hinikayat po ang mga kababayan na pag-isipan ang mga ginagawa sa mga pampublikong lugar. Sa iba pang balita, 2 po ang patay, habang 6 na iba pa ang nawawala kasunod ng paglubog ng isang vessel sa bansang Tunisia. Pawang mga migrante po ang sakay ng barko matapos nga ang malagim na trahedya. Aabot sa 28 biktima ang nasagip ng isang German charity group. Target po ng mga biktima na makarating sa Europa sa pag-asang magbabago ang kanilang buhay dulot ng kahirapan sa kanilang bansa. Balikan natin mga kapatid para sa mga nag-aabang po sa balita sa Asian Games, ang ating Sports 5. Pasok na sa quarterfinals ang Team Cebu sa Mobile Legends Bang Bang event ng Asian Games. Dinomina po ng Pilipinas ang Group C matapos pabagsakin ng Jordan maging ang Kazakhstan. Agresibo po ang diskarte ng mga Pinoy sa parehong laban. Makakalaban ng Cebu sa quarterfinals ang bansang Indonesia. Pawang mga miyembro po ng 3-time MLBB Professionals League Champion Team Liquid ang karamihan sa players ng Cebu. Abante na rin sa quarterfinals ang ating pambato sa Identity 5. So, game din yon. Game din yung Identity 5, guys. Oo. Game din siya. Tinalo nila ang Indonesia kahapon sa score po na 2-1. Makakaharap po nila ang Malaysia mamaya alas 9 ng umaga. Mga bagets pa ba itong ating players? Congratulations, no, ang huhusay. Who would have thought? Eh di sana ginalingan nyo talaga ng husto nun. O pinadala sana kayo sa Asian Games, mga B. Tindi ng pera nitong mga batang ito. At saka hindi lang ito ang laban na pinupuntahan nila sa buong mundo yan. Yun na nga, first blood. Ang problema, ikaw lagi ang first blood nung panahon na naglalaro ka. Triple kill! Oh, di ba? Mga adik sa ano, oh? Mga adik sa games noon, naglalabas. Ang panahon natin yan, ano? Ang aking favorite ay si Pudge. Kahit lagi akong first blood. Dota po yan para po sa mga bagets na hindi na inabot. O, ito naman mga kapatid, sa softball, tinambakan po ng Philippine Blue Girls ang Thailand para sa ikalawang sunod na panalo sa Asian Games. Sa final score 7-0 sa loob po ng 5 innings. Umakyat sa 2 wins at 2 losses ang record ng Pilipinas. Sunod po nilang makakalaban ang Singapore ngayong Miyerkules ng tanghali. Samantala, wala pang panalo ang Alas Pilipinas men sa 20th Asian Games. Nabigo po sila sa loob ng apat na sets na Chinese o sa Chinese Taipei. Sa huli po yung preliminary round, nanalo po sa first set ang Alas pero tuloy pa rin ang problema. Sa errors, final score 21-25, 25-20, 25-17 at 29-27. Nangunang muli si Kapitan Brian Bagunas matapos ang 17 points. Magsisimula po ang classification round bukas, araw ng Webes. Narito naman ang mga inaabangang laro ng Team Pilipinas sa Asian Games. Magsisimula na po ang kampanya ng bansa natin, mga kapatid, sa men's and women's golf. Sunod ang quarterfinal game sa mga pambato natin sa beach volleyball. Quarterfinals na rin para sa esports team sa Mobile Legends Bang Bang at maging sa Identity 5. Nakalinya rin ang mga laro sa paddle, men's wrestling at judo. Alas 10 po ng umaga ang men's windsurfing event kung saan makikipagbakbakan si John Harold Madrigal. Mabigat po ang schedule ng tennis players na kabilang po si Alex Ayala na may dalawang nakaschedule na laro. Alauna naman po ang Philippines versus India sa Sepak Takraw Women's Quadrant Event. 3:30 ng hapon ang RP Blue Girls versus Singapore sa Women's Softball. Bago pang

0: Pasin ha. Abangan po ang pakikijamming ni Miss Sharon sa Vibe Plus ngayong Sabado, October 3, alas 6 ng gabi sa weekend trip ng TV5 at TV5 YouTube channel. Samantala, marami pong kinilig kina Chris Lawrence at Katrina Halili dahil sa sweet moments po nila sa social media. Sa isang vlog ni Kat, makikitang nag-kiss sa lips ang dalawang mag-partner. Ano ba sila? Mag-jowa ulit o wala lang? Ano ba? Nagkabalikan? Nag-post din si Chris tungkol sa ani ay new chapter nila ni Kat. Oo nga, eh ano ba? New chapter? Ah, nagkabalikan nga daw kasi. Or hindi ko masabi yan eh. Pwede yan. Tama yung hula mo. Mas lalo pang napaisip ang fans kung nagkabalikan na ba ang dalawa dahil naka-emphasize ang kami sa post ni Chris. Noong Hunyo, kinumpirma ni Chris na nililigawan niya ulit si Katrina. Yung pala, uy maganda yun. Ang pinakamagiging masaya yung kanilang anak na si Katie. Wala pa pong confirmation sa totoong estado ng dalawa. Uy, parents na po si Hollywood actor Dylan Sprouse at model na si Barbara Palvin matapos nga po nilang i-welcome ang kanilang first baby girl. Inanunsyo na mag-asawa na 3 linggo na mula nang ipinanganak ang kanilang baby girl. Ang biro po ng dalawa, literal daw nila ang Labor Day this year. Makikita sa post nila, nakarga nila ang kanilang first baby. Hindi pa inilalabas si Dylan at Barbara ang pangalan po ng kanilang baby girl. Ikinasalang dalawa noong 2023 at inanunsyo ang pagbubuntis ng modelo noong Mayo sa Cannes Film Festival. At sa oras po na 7:43, mga kapatid, ang oras na muna, hatid pa rin sa ating lahat yan ang Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Para walang rasya sa inyong mga baby, Twins Lampaign, mga kapatid. 16 minutes bago mag alas 8 ng umaga, yan po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin sa mga nakatutok po sa atin dito sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila. Kasama rin ang mga nasa Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. Maging sa Davao sa 106.7 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. And good morning! Makakalimutan ba naman natin ang mga taga-Tacloban sa B107.9 FM Caboses Radio? Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan at higit sa lahat pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Chad Failon at DJ Chacha sa True FM. That's news.

0: morning. Mukhang maganda ang morning ng ating mga seniors, ha? Yung pong mga nagpaparamdam para sa ating pabida sa True FM, baby girl. Meron na pong mga gustong manalo ng minimum 2,000 pesos. Good morning. Thank you. Sir Johnny Nang, magandang umaga, bossing. At sa kanyang buong pamilya at sa pamilya po ng DN Group of Companies, magandang morning.
1: Good morning!
0: At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga ka-vroom vroom. Ayan, Kuya Samson. Kuya Rene. Kuya Buboy. At Ate Jane. At nama ka Ate Jane, ha? Para po sa ating mga tropa at si Darlie na ang aga rin pong gumigising at agad-agad nag-iikot sa kanya mga pinagkakabalahan na dapat nabantayan. Good morning sa iyo, Darlie. Ha? Alam ko hindi ka pumapalya, pero paminsan-minsan kinakailangan mo na ng ganire dahil sa edad na rin. Para hindi ka pumalya at sabihan ng excuse me, bigo na naman, ito ang para sa iyo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men.

0: masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang pahiya. Bravo Food Supplement po, men, ang bagsik mo.
1: Vroom, vroom. Napapa. Bravo. Kataligya.
0: Yan o, talaga naman. Tony Siha, kumusta ang birthday mo? Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mag-bravo. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero, mahalagang palala, ang Bravo ay di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning mga ka-Bravo. Eto ha, sandali lang po. Meron tayong mamaya ay gusto ko lang liwanagin. Kasi, paano natin tutugunan itong panibago po na namang panggugulo sa atin ng China? Dito, makialam tayo sa isyong ito. Ha? Hindi lang mga patron ninyo ang dapat na pag-usapan natin. Excuse me, ha?
1: Ah, hindi kala lang ko, po, yun lang eh.
0: Alam nyo, ito ho, pag, ewan ko na lang kung saan tayo dadamputin dito ho sa panibagong gulo na ginagawa sa atin ng China. Mamaya po yan, pag-isipan po natin, kayo po ay magmensahe sa amin. How do you solve a problem like China? Sa usapin po ng, ha? Parang ang kulang na lang sabihin nila na tayo ho, lahat, ha? Luzon, Visayas, Mindanao ay sakop ng kanilang teritoryo.
2: FM. Sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
7: It's always a party at Bet88.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
10: Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
0: Eto muna ang ating pong magandang balita na manggagaling sa ating The Daily Brad. Good morning, Brad.
11: Good morning, Ted, of course. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay.
1: Magandang umaga.
0: Good morning. Payday Wednesday.
1: Oh, yes. Pastor.
11: Yes. Bilis, ha?
1: Sobra, bukas October na. So hindi pwede matapos ang September nang walang magandang balita galing kay Pastor Jeff.
11: Yes, maganda yung pag-uusapan natin ngayon dahil ito yung pagsunod sa Diyos based on our preference. Ayan. Happy birthday muna sa aking tito. Tito June Javier, delighted. Kahapon nakalimutan ko. Ngayon, naalala ko na. Alam niyo po, madaling sabihin na Lord, susunod ako sa iyo. Pero minsan may silent condition pala tayo. You know, Lord, sunod ako back. Pero gusto ko yung pupuntahan ko, ha. Dapat dun mo ako dadalhin. Yun po nangyari kay Jonah. Sinabi niya kay Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Pero hindi sa gusto mo. Kasi pinapupunta po siya sa Nineveh. Si Jonah naman ayaw doon dahil ayaw niya yung mga tao doon. Pumunta siya sa kabaligtaran ng lugar, sa Tarshish. So in other words, susunod ako sa iyo pero sa condition ko. At kung honest din po tayo sa totoo lang, ano, including myself, minsan siya sabi natin, Lord, susunod ako sa iyo as long as yun yung preference ko. As long as komportable ako. As long as may blessing ba dyan? May promotion ba dyan? Pag sinabi ng Diyos na patawarin mo yung tao na yon, Lord, change topic. Di ba? Or maybe sinasabi ni Lord sa iyo, let go of that immoral relationship. Lord, pwede naman pag-usapan natin to. Alam niyo po, minsan hindi naman natin totally nire-reject si Lord. We just want to follow Him on our terms. Pero alam niyo po, hindi po obedience yon. Because obedience na talaga buong puso sa Diyos ay sinasabi, regardless kung ano man ang ending, regardless kung ano man ang condition, I will obey. Anong nangyari po? Tumakbo siya palayo sa Diyos. We know the story. sumakay sa barko, dumaan yung bagyo, tinapon siya sa dagat dahil siya may kasalanan ng bagyo at kinain nga po siya ng malaking balyena. At sabi po sa Jonas 2:1-2, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, "Panginoon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at pinakinggan ninyo ako." Alam niyo po, kung makita niyo to, no, nagsisisi na po si Jonah. The same God na tinakbuhan niya is the same God eventually iniyakan niya at pinagdasalan niya. At ang good thing po kay God, because hindi siya nagtatanim ng galit, He listens to the prayer ni Jonah. And that is what we call grace. Maybe right now, nasa area ka ng buhay mo na, alam mo naman na kung ano yung gusto ng Diyos, pero pilit mo siyang tinatalikuran at kaya nagkawindang-windang yung buhay mo ngayon. Umiiwas ka, tumatakbo ka, pero si Lord, lagi lang naghihintay sa'yo kung ikaw ay babalik sa Kanya. Prodigal son story. Noong naisip niya, balik ako sa tatay ko. Open arms, naghihintay yung ama. Walang inihintay na kapalit, kundi yung pagsisisi niya na heartfelt, and the Lord will give us the grace. Kasi mapagmahal po ang Diyos. Naiintindihan niya yung challenge natin. Kaya again, gusto ko lang po kayong tanungin. May mga bagay bang malinaw nang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Pero alam mo yon, hindi mo pa rin sinusunod dahil hindi ito tugma sa kagustuhan mo. Huwag niyo na pong hintayin yung consequence niyan dahil hindi maganda lagi ang ending ng paglayo sa Diyos. Jonas 2:1-2, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, "Panginoon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at pinakinggan ninyo ako." Lord, kami po ngayon ay dumadalangin sa iyo. Kung may mga bagay, Lord, na nawiwindang kami ngayon, may mga bagay na hindi kaaya-aya dahil na rin sa pagtalikod namin sa iyo at hindi pagsunod sa kagustuhan mo. So Lord, patawarin mo kami dahil ikaw naman, Lord, ay mapagmahal na ama at hindi ka nakikip ng records ng aming pagkakamali. But does it mean aabusuhin namin ang grace mo? It just simply means by your grace, matututo na kaming sumunod sa iyo. Salamat Lord sa mga pagkakataon na binibigay mo pa sa amin na magbalik loob. So Lord, kung may mga nakikinig ngayon na lumikuna ng landas, tumawid na sa kadiliman, Lord, bigyan niyo pa sila ng chance ang bumalik sa iyo upang ma-experience ang tunay na buhay na masusumpungan lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus.
6: Amen. Panginoon, amen. Salamat po muli sa aral na ito na aming napakinggan mula kay Brad. Pagpalaan niyo po lagi si Brad sa kanyang ginagawang pagmimisyon sa aming programa at alagaan po ninyo ang lahat ng mga tao nakikinig sa amin na ito. At ito ang inaabangan na segment araw-araw. In Jesus' name we pray, amen.
1: Amen, amen.
6: Thank you, Brad Jeff. Salamat muli sa iyong pangangalabit. Yan yun. Yan. Panggising, pangangalabit sa atin. Thank you, Brad. At bukas ay bisperas na ng Biyernes.
11: Yan. Yes, mamaya po, kasama ko sila Kuya Alvin Santiago. Meron kaming gathering sa isang church sa River of Life. Ako po yung naatasan na mag-share ng konting encouragement. So magkita-kita tayo. Life Giver pala. Life Giver Church. Ayan.
6: Okay. So, Brad Jeff, salamat na marami and good luck sa iyong mission today. Thank you, Brad.
11: Alright. God bless then. Happy birthday again, Daddy Jun Javier. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
6: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides sa ating The Daily Brad. Abangan po ang ating mga makabuluhan na mga diskusyon sa mga isyong pampayan.
12: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Magandang umaga Pilipinas at narito ang mga balita sa oras na ito. Mas mahal na rin ang pamasahe sa EDSA Busway. Ang dating 15 pesos na minimum fare na dagdagan ng 3 piso. 18 pesos na ngayon ang minimum fare sa EDSA Busway. Sa mga sumusunod na kilometro naman, 2 pesos at 98 sentimo ang naidagdag. Noong nakarang linggo lang, nang i-anunsyo ng LTFRB at ng DOTR ang aprobadong fare hike sa iba't ibang pampublikong sasakyan. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid.
12: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Bilib. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
14: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, Bangis sa Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, Bangis sa Panalo.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid ka bang?
12: Ang oras, 7:58. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
17: True FM.
6: True FM. Usually po, dali. Yung po kasing pangingialam sa ating pong teritoryo ng China, usually ang mga balibalita, Scarborough Shoal, di po ba, dito po yan sa may area po ng Zambales, West Philippine Sea, no? Pero ito yung nakababahala, eh, bakit ikahunin nyo, ha? Ang sabi ho nung una na pumutok yung balita na merong mga Chinese scholars daw claiming sa kasaysayan daw po ng China, sakop nila pati yung Batanes. Sakop daw po sa teritoryo ng China. Nung una po, ang nabasa ko dyan, yung Chinese embassy, hindi nila sinabi, di ba? They disowned actually yung mga scholars na iyon. Pero ito pong nangyari, ito lang po, no? Ito isang araw, dyan po sa Batanes, kung saan nga ang ating mga kagawad ng Coast Guard, tinaboy itong isang survey ship ng China. Ang sagot ngayon ng Chinese Embassy, eto babasahin ko po ah. Sabihin mo sa akin, Prince, kung nandyan na itong ating importanteng panayam, ha? Ang sabi po ng Chinese Embassy, the relevant Chinese vessel is operating within waters under China's jurisdiction. China and Philippines have overlapping maritime claims in the relevant waters. We're talking about, mga kapatid rito, ha? We're talking about Batanes, ha? In accordance with the provisions of Article 74 and 83 of UNCLOS, as well as the consensus reached between China and the Philippines, such issues should be properly resolved through negotiations. All right. So ngayon, may paka-imbok-imbok sila sa UNCLOS, etc., etc. Mm. Pero yun nga, no? Paano ito kung maliban doon sa West Philippine Sea, kasi po itong Batanes, Luzon Strait ito, eh, no? Opo, Pacific Ocean sa east, at saka yung China Sea sa west. Pero mga kapatid, alam po naman po natin lahat ang kasaysayan itong Batanes, di ba? No debate. So, paano natin ito tutugunan? Itong panibago na naman po na pang-iistorbo sa atin ng China at ano ba ginagawa ng kanilang mga survey ship doon? Atin lang kausapin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson po ng Coast Guard for the West Philippine Sea. Good morning po, Admiral.
18: Hello, Sir Ted.
6: Good morning.
18: Magandang umaga po sa inyo.
6: Opo.